0: Ito po yung siyudad ng ating lugar ng Camarinesur. At yung mga taga Garche Torena, good morning. Yung mga taga pakinig natin sa bahagi naman ito ng Catanduanes, lalo po naman sa mga taga Virac, good morning.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
0: Welcome sa ating programa. Yung mga taga Dait naman, nakikinig din sa ating programa. Mga taga Santa Elena, Paracali, mga taga Kapalunga. Itong lugar po ng Camarines Norte. Good morning sa atin lahat.
2: Good morning! Good morning!
0: Nawa po kayo'y maging malusog, lalo po yung mga taga Labo. Kumusta po tayong lahat? Bicol Region, mga parents kong minamahal, tayo po ay napapakinggan.
2: Good morning! Good morning!
0: At syempre may mga produkto po dito sa ating lugar sa Camarines Norte. Wala pong problema sa ating mga produkto. Kompleto po tayo, mga kasangga, mga parents ko. At yan po ay lagi nating bilhin para sa ating pagpapalusog. At bati natin isang malusog na umaga, mga taga Calabarzon area. Siyempre, malakas tayo na papakinggan sa bahagi ito ng Cavite Province. Itong lugar ng Laguna, Batangas, Rizal. Kumusta po tayo lahat? Yung mga taga Quezon Province, good morning sa mga taga Lucena City.
2: Good morning! Good morning!
0: Yung mga taga Infanta Pulillo area, malusog na umaga po sa ating lahat.
2: Good morning!
0: Mga taga Memarupa, ang lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque, ang lugar ng Romblon. Good morning sa atin lahat. Siyempre sa mga taga Palawan.
2: Good morning! Good morning!
0: Sa lahat po ng nakikinig ngayon, good morning. Ano man ang ating pinagkakabalahan, malusog na umaga po. Kasali po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo maging malusog. Yung mga maagang gumising, good morning. Mga nasa tahanan, tindahan, mga nasa sasakyan, good morning.
2: Good morning!
0: At yung ating mga maninindahan, kumusta po tayong lahat, malusog na umaga? At gusto ko po nga kayo'y maging malusog, mga parents ko. Lalo yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo't mga lola na lagi nakasubaybay. Maraming salamat po, dagang salamat. Batiin natin ng isang malusog na umaga ang mga nagpapadala ng mensahe dito sa ating numerong 0918-277-7788. Dagang salamat po, maraming salamat. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay. Salamat po ng marami ha. Sa lahat po ng nakikinig, good morning. Lalo po sa mga taga Metro Manila, Kalakang, Maynila. At dito po sa may bahagi ng Central Luzon at syempre naman sa ating mga taga-subaybay dito naman sa Kalakang, North Luzon. Kumusta po? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran na.
3: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Primo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Kayo'y nakikinig.
4: Kayo ay nakikinig
3: sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Mga kasangga, ang pag-iwas sa karamdaman at pagkakaroon ng magandang kalusugan ay nakasalalay sa malakas na immune system at sa mga pagkain at inumin na ipinapasok sa ating katawan. Karamihan sa ating mga kasangga ay abala sa kani-kanilang mga trabaho at hindi na nababantayan ang kanilang kinakain kung sapat ba ang nutrients na kailangan ng katawan, kaya tayo nanghihina at nagkakasakit. Ang solusyon, Mark Capsule. Ang Mark Capsule ay isang food supplement na naglalaman ng mga herbal extract tulad ng agaricus mushroom, ampalaya, banaba, barley grass, insulin, bawang, mangosteen, turmeric, parsley, spirulina, sodium ascorbate, at

0: Selima rin. Pangapiling herbal extract na may kanya-kanyang magagandang benepisyo sa ating katawan, pinagsama-sama para masiguro na magkaroon ng sapat na nutrients ang katawan ng bawat kasangga. Mag-Mark Capsule para manatiling malusog, malakas at malayo sa kahit anumang karamdaman. Mabibili sa butika na malapit sa inyong lugar.
1: Kasangga, oras na para matuto ka. Kasama ang ating kasanggang Angie Marcamonias.
2: Kasangga, kasangga at kalusugan. Kasangga, kasangga at kalusugan.

0: Jumar Camonias. Jumar Camonias. Camonias. Camonias.
1: Bagay magtrabaho, magpanat ng buto, tulungan ng magulang.
2: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga kasangga, sa ating mga tagapakinig. Nawa po kayo'y maging malusog habang tayo po ay humihigop ngayon ng masarap na Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito yung ang kaping ang sarap ng natural. At syempre yung ating talaga namang masarap din ang ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Yan po yung chocolate nam-nam healthy sa katawan.
3: Mmm, yummy!
2: Tapos yung ating Marcafe with Brown Rice Extract, ang ating napakahusay ding kapihin sa umaga na may kasama or halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. Yan po yung bigas, ha? Yung bigas na masustansya, yan po yung brown rice, mga parents kong minamahal, ha? Kaya sa ating lahat na mga tagapakinig, atin naman pong pasadahan, ha, itong ating may kaugnayan sa ating talaga namang kayang-kayang bilhin ng ating mga parents, pero sulit naman, hani. Maganda po kasi itong ating produktong Mark Capsule, ha. Alam naman natin kapag tungkol sa kapsula, sa mga food supplement, ay lahat ay hinahanap po natin. Abay, kung ako naman dito sa ating mga parents, mga kasangga, ay bakit tayo'y sabi nga'y nagpapakahirap pa doon sa mga ibang sabi nga'y produkto na masyadong limitado ang mga sangkap at hindi napili ng husto. Samantalang ito, mga parents kong minamahal, kailan ba lumabas yung ating Mark Capsule? Abay, since 2011 tayo, ha? Nag-formulate ng ganitong klaseng kapsula, pero napakatagal po, mga parents kong minamahal, bago ito mailabas sa merkado, sapagkat maraming proseso, maraming pag-aaral, ha, bago po ito mapagsama-sama. Sapagkat ang gusto nga po ng ating company sa mga nagde-develop na dapat po ay tunay na makatutulong sa ating kalusugan, tunay na effective, yun po talaga, mga parents ko. Kaya ang tagal bago po natin ito mabili or bago ito lumabas sa merkado. Sapagkat susuriin pa ito ng Food and Drug Administration ng panahong yon bago po ito ilabas, ano? Ay pero ngayon po, mga kasangga, ang kagandahan po ng ating produkto ay parang bonus na lang ito sa ating mga parents, eh. Sapagkat yung ating Mark Capsule, mayroon na 12 talaga namang mga sangkap na may kanya-kanyang sabi nga ay kagalingan, ha, para sa ating kalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at kalusugan!
4: At ngayon, narito ang inyong kasanggang
0: Jumar Camonias! Jumar Camonias! Jumar Camonias! Camonias! Camonias!
4: Para sa balitang pangkalusugan, balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan, balitang pangkalusugan.
2: Napaka-tipid po natin, mga parents kong minamahal, sapagkat yung ating kapsula, ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos per kapsule. Bagamat, mga parents kong minamahal, gusto po namin kayo'y maka-avail lahat, kaya binigay po ito ng 12.50 bawat kapsula. Kumbagay, talagang medyo may sacrifice po tayong ginagawa dito. Tapos sabi naman ng mga sales lady o ng may-ari na nagbebenta nito, mga drugstore, na gawin na lang 12 pesos sapagkat yung pagsukli ng salapi ay mahirap, ani. So pinayagan na po natin yan, 12 pesos po yan. Kaya kung ako po sa inyo, mga parents kong minamahal, samantalahin natin yung napakahusay na kapsula sa merkado. Yan po yung ating Mark Capsule, na yan po ay may 12 mabibisang sangkap. Ano ba ang naitutulong ng ating Mark Capsule, mga parents kong minamahal? Aba, ay yung pong paglakas ng ating pangatawan, ha. Yung level ng lakas ng ating katawan, abay, sinisiguradong madadagdagan po yan, ano. Tapos ang maganda po, mga kasangga, yung inaasahan nating paglakas ng immune system ay may susi na po tayo. Ito po yung Mark Capsule na pwedeng makapag-boost ng inyong immune system. Tapos yung ating Mark Capsule ay mayroon tinatawag na blend ng non-acidic of vitamin C. Kumbaga, tumutumar tayo ng Mark Capsule pero mayroon tayong napapakinabang ang vitamin C. Bagamat medyo limitado po yung vitamin C dito, mga parents ko, sapagkat ito po ay nagsisilbing food supplement, pero yung pong vitamin C ay nagsisilbing gamot, mga parents ko. Kaya napakaganda ng kombinasyon, mga kasangga, sapagkat ang kaigihan po ng ating Mark Capsule ay madali po itong matunaw sa loob ng ating katawan kapag ito yung ating tinutumar. Tapos, ito po ay nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, yung pananakit ng ating pangatawan, yung pananakit ng ating tuhod, yung pananakit ng ating baywang. Makakatulong po ang ating Mark Capsule sapagkat nariyan po yung mga sangkap na babasahin ko sa inyo, mga parents ko. Ano eh? Tapos ito po ay may antibacterial, mga parents kong minamahal. Maganda po sa ating Mark Capsule, ha? Para po dun sa mga nagpapagaling. Halimbawa kayo po ay na-hospital, so meron kayong tinutumar na gamot na bigay ng doktor pag kayo'y nailabas sa hospital. Yun ay tinutumar natin na ayon po dun sa oras na ibinigay ng doktor. Ay isabay po natin yung Mark Capsule at mabilis po kayong gagaling, mga parents kong minamahal. Mabilis kayong makaka-recover, ano? Sapagkat ito po na may food supplement. Kaya napaka daling tumarin at safe po siya, mga kasangga. Talagang wala kayong dapat alalahanin sapagkat mga powdered form ito ng mga herbal extract. Mga extract po, ha, mga kasangga. So ano nga ba ang sangkap ng ating Mark Capsule, ha? Para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Ito po ay may sangkap na agaricus blase morel mushroom na isang uring kabuti na nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan. May sangkap itong ampalaya sa kabatiran ng ating mga parents. May banaba extract, may barley grass, may insulin extract powder, sinamahan ng garlic extract powder. Yan po yung sinasabing pwedeng maging antibacterial, pwedeng makatulong sa mga may hypertension, mga parents kong minamahal. Then, may extract po itong mangustin, mga kasangga, at extract ng turmeric. May parsley at spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract, mga parents kong minamahal, ha? Kumbagay, 12-in-1, mga parents kong minamahal. Isang kapsula sa 12 ingredients or 12 sangkap. Kaya 12-in-1, mga parents kong minamahal, ha? Yung 12, yun po yung ating, ha? Yun po yung ating mga sangkap. Yung in-1, ha? Yan po naman yung tinatawag nating isang kapsula. Kaya 12-in-1, mga parents ko. So, yun po, mga kasangga. At sana po, ha? Yung ating mga parents, huwag ho kayong mag-atubili na tumumar nito. Sapagkat ito po naman ay hindi natin ilalabas dito sa mga drugstore, dito po sa mga pharmacy at sa Lazada at TikTok at Shopee, kung hindi po naman itong makakatulong sa atin. Nasa sa inyo po yan, mga kasangga. Walang sapilitan dito. Kung talaga't ayaw natin, walang problema. Igagalang po natin ang inyong desisyon. Pero kung kayo po ay talagang gustong magpalusog, matulungan ang inyong kalusugan, maprotektahan ang inyong katawan, may prevention tayo sa mga sakit, ay pwede po itong tumarin natin sa isang araw, mga parents kong minamahal. Sa umaga, pagkatapos kumain, ang ginagawa ko po isang kapsula. Then sa tanghali po naman, yung ating purong vitamin C, ang Mark C, vitamin C plus zinc. Tapos kapsula uli sa hapon. Ano, yun po yung ating ginagawa dito sa pagtumar. Sapagkat, abay, syempre naman, sino baga naman ayaw maging malusog, eh di, yun ang mahirap. Hani, ako po ay gusto kong maging malusog, kaya ginagawa ko yung tama, ano. So, kayo po, mga parents ko nakikinig, nasa sa inyo po yan, ha. Basta't okay lang, makinig lang tayo sa programa Kasanggat Kalusugan, malay natin, kapag tayo ay medyo nakaramdam na ng panghihina, yun, kayo po ay tumumar ng ating Mark Capsule. Baka sakali pong kayo'y makarecover pa, hani. Kumbaga, yun, ha. Kaya mahirap din naman yung ano, ha, mga parents ko, tandaan natin, mahirap yung lagi tayong nahuhuli. Mahirap po yun, ha, kung kailan tayo'y nanghihina na, tayo'y may mga nararamdaman na sakalang tayo tutumar ng mga food supplement. Dapat ngayon na, lalo kung tayo nagkakaedad na, ay dapat po alagaan natin ang ating health. Ha? Mahirap po yan. Sapagkat mga nanay kong nakikinig, ha, itong food supplement, ito po ay prevention natin. Kung kayo po ay talagang mahilig magpa-check up sa doktor, malaking bagay po yan. Malaking tulong po yan sa inyo. Kung kayo ay may mga reseta ng doktor, inumin po natin, sundin natin yung ating doktor. Importante sa lahat, ha, na ating sundin. Then sabayan na lang natin ng pagtumar ng food supplement. Ang food supplement, alam naman natin na yan ay galing sa mga halamang gamot na sadyang nakatutulong po sa ating pagpapalusog. So yun po mga parents kong minamahal. Kaya dapat mga parents kong minamahal, tayo po ay mag-imbak sa ating tahanan.

0: Top Soup atin siyang pakinggan.
1: Leoncio Pondibilia, 78 na mag-79 sa August 22. Road 6, Singa, Labac, Batangas City. Ako kasi naman, wala naman akong ibang sakit. May inalang katawan at may katarata. Ngayon, dati ako eh, para bagang mapapait pag nalakad. Para bagang kuhan, uga-uga. Ako nung uminom ng Markaptol ay umilis ang lakad. Binibilang ko ngayon ng paglakad ko. Sa umaga, nalakad ako ng 1,500 na hakbang. Hakbang, pabalik-balik dito sa aming tapat na karsada. Eh dati, hindi pa ako makalimandaan. Ay, kung ano yun, ako yung matal ng tuhod. Ang sabi nga nung ipag-ung narito, bakit kagay ka na lundag pa? Ay, kakoy ko na yun, ay malakas na ako ngayon. Hindi na ako katulad dati na para bang matutumba pag nalakad. Yung mga medyo mga maedad na medyo mahina ang katawan ay pag gusto manumbalik ang lakad, yan, Markaptol plus C, ayan. Yan ang talagang aprobado at natubukan ko. Marami naman ako nainom ng mga kwan mga food supplement ng ganyan eh. Hindi naman ako nalakas. Kaya nung marinig ko yan, ako yari-yari na at ang mga kapagpalakas sa akin ito. Kahit naman hindi mahina ang katawan at mga bata pa eh. Pwede rin pa uminom niyan. Lalong nalakas pala yan. Ginagamit na kasangkapan sa ng Panginoon para makarating sa kapwa-tao yung katugunan ng Diyos na napanalangin ng Panginoon na sa aking umakas, gumaling. Ayan ang pinadadala yan. Yan ang katugunan yan.
0: Yan, mga kasangga! Tularan natin si Tatay Leoncio Pondibilia dahil sa magandang karanasan at kaginhawahan ng kanyang katawan sa tulong ng Markapsule Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Markapsule araw-araw para always kang healthy!
2: Mahalagang paalala, ang Markapsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix?
4: Carlos Superdrug.
3: Eh, ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
5: Carlos Superdrug.
3: What about Mark Choco at Mark C?
5: Carlos Superdrug.
3: Eh, ang Mark Capsule, saan mabibili?
4: Carlos Superdrug.
6: Lumput-anim na sangay
3: ng Carlos Superdrug.
7: Carlos Superdrug.
3: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug.
2: Ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
3: Isa na namang masayang balintaktakan kasama si Kasanggang and Jimar Camonias. Jimar Camonias, Camonias, Camonias.
8: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jamar Herbs Incorporated, mga parents kong minamahal. Bukas po ulit tayo, ha, mga kasangga, at bati tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
9: Happy birthday!
8: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary!

Nagtatanglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagan niyong paggaling. Idalangin po natin sa poong lumika ang ating karamdaman na maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat po sa ating kasangga't kalusugan na Facebook Live, ating nakasama si Kasanggang Hernan Uribe at syempre itong ating Kasanggang News Update, walang iba kundi si Kasanggang Arvin Enriquez. Upo naman ang inyong likod, mga kasangga. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programa na kapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga.

0: inyong napakinggan ang programang Kasangga! Kasangga! At Kalusugan! Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
1: 1FM! 1FM!
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
9: Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po! Nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Every morning should be a good morning. Pakinggan si Alfredo Villarun.
12: Alfredo Catano Villarun, 63 years old, taga Gabao, Santiago, Ilocos Sur. Ako po ay tricycle driver. Madalas namiinom ng Mark Cafe Brown Rice 10-in-1. Dahil sa pag-inom ng Mark Cafe Brown Rice, nagiglady na ang pakiramdam.
11: Ang Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na grocery, supermarkets, at butika na malapit dito sa ating lugar.
13: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
14: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
16: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
17: Saan? Sa radyo.
16: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
17: Medyo.
16: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: Drink responsibly.
1: Si Punin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
2: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin at Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po si Punin, tapos po ako ilakay po nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako si Punin at saka po ako nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
3: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
2: Mga 2 years na po sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako si Punin. Natulog po ng Maxi. Ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
1: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc, ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
8: Kabanan, expect something new.
9: Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, Sopo Pining, on June 21. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yam chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain na ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience only at Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Dwinchoy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Dwinchoy, siguradong enjoy!
10: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lubag pa sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
11: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.

0: It's 7 o'clock. Time check brought to you by Mark Cafe.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulong sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo.
1: With Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
5: Ako po si Chip Maldia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko.
4: Opo.
5: Yung Mark Capsule, Mark Coffee, saka yung Choco. Itingin ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Mark Coffee. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
4: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
11: Drink light, live light, Senmig Light.
12: Drink responsibly.
13: Kapiling nga nito.
14: Ang mahal naman. Ang bente na lang.
13: Kapiling nga nito.
15: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
16: Rexido Forte.
17: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.
19: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
20: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
21: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Okay. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
20: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
21: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung mapatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
19: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
22: Nagsalun admitente lang nga na taanak mo.
23: Ay no, malagsakit mat lang dahil ito.
24: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ang sakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
25: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
18: Unilab quality yan.
17: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
19: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
27: Saan? Sa radyo.
19: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
27: Ano daw?
19: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

Muna FM 96.1, narito ang ating alas 7 ang pagbabalita sa ating Balita 1. Bibigyan ng full scholarship hanggang kolehiyo ng Ateneo at De Davao University ang anim na kapatid ng namayapang basketball player na si Rene Clert Barteboña, batay sa pahayag nitong Sabado ng pamunuan ng universidad. Sa mismong banal na misa ay sinagawa sa Burol, inihayag ni University President Father Karel San Juan, SJ, ang pangako na itutuloy nila ang pakay ni Barteboña sa patungo sa Maynila na mapag-aral ang anim na kapatid. Si Barteboña at kapwa student athlete na si Divine Adili ay nalunod at namatay sa isang beach resort sa Dipaculao, Aurora noong Hunyo a 8 sa gitna ng team building activity. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 17 minutes down 7. Good morning.

0: It is now 8 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: This time check is brought to you by GenC Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa GenC Plus yan.
5: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangka. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
7: Aray! Ay, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
11: I know, malagsakit na lang dahil ito.
12: Ti ubing nga aglang langa nga nasulunat ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mangpatumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
13: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
15: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
17: Kapiling nga ito.
18: Mahal naman. Ang 20 na lang.
19: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
0: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.